0: aw dan seniba
1: nse an sokoma
0: nse
1: asomoro do
0: nse
1: ne mutamule bekam kamuso
2: Bekam nga muso vinyano na folendo bekam ma o mani be soro bololo san fe ba do bekam ye jone be ba do mutamu ye jone ani bekam yere be na yere radio
3: an sokoma a be ka somo ka kene ne koni to wedrago ami